0: Magandang magandang umaga mga kababayan. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 7 minutes after 11 a.m. At ngayon po ay Sunday, 18th Sunday of Ordinary Time. Okay, may tumatawag sa atin. Ba, maaga to ha? Hello! Yes, hello!
1: Yes, hello!
0: Hello!
1: Hello!
0: Ayan, tayo natin. Hello! Yes!
2: Yes, so magandang umaga po muli at blessed Sunday po everyone. So now we have 25 live viewers watching at gusto ko lang pong mag-imbita
0: yes.
2: Sa ating mga mamamayan no, na pumunta po sila if they're available sa August 8 and 9 sa Philippine Calgary Summer Festival na gaganapin po sa Prairie Winds Park mula 1 to 7 o'clock po ng gabi.
0: Opa. Mm-hmm.
2: So yeah, at gusto ko lang po magpasalamat at sa mga lahat po na ating valued and generous sponsors, sa ating mga talented performers at mga masisipag na volunteers at production team.
0: Yes.
2: Na opo, na makikita natin sa Summer Festival. Hindi po biro ang ating venue, Tito Juan Manila, no? Ang Philippine Calgary Summer Festival ay nagaganap dito sa Prairie Winds Park na pag-aari po o pinamamahalaan ng City of Calgary. So, kaya marami pong mga sponsors na gusto nilang maganap ang mga event, no? Dito sa Prairie Winds Park at tayo po ay pinalad na pang-anim na taon na po tayo dito. So, nakakatuwa po at nakakataba ng puso at tayo ay pinapayagan taon-taon dito sa Prairie Winds Park. So, ayan po at maganda po kayo ng ano, ng marami po kayo mabibili dito, mga food vendors, mga trade exhibits,
0: mga merchandise,
2: mga merchandise at marami po silang pinamimigay, mga complimentary stuff. Get ready, magdala po kayo ng mga bag nyo.
0: Hindi, mabuti kung may listahan tayo dyan ng mga sponsor para masabi natin na ito po ang inyong mga makikita.
2: Opo, kaya lang kukulangin tayo sa oras dito Juan Manila, no? Baka hindi na matapos ang ating radio show. So right now we have 57 live viewers at marami tayong mga pakulo at pasabog at mga pa-contest,
0: yes.
2: Mga pa-raffle na
0: yes.
2: Magaganap dito. So punta na lang po kayo doon at makita-kita tayo. At ito lang po ang event na naiko-cover ng Pinoy TV Omni Canada na napapalabas sa Channel 106 and sa TELUS 119-120. So makikita nyo po ang inyong mga sarili sa TV na araw-araw na napapanood. Okay?
0: Yes,
2: sa
0: of course.
2: Sa Omni. Show Omni, okay?
0: Maraming salamat. Thank you very much.
2: Thank you.
0: Okay. So, mga kapatid, sa nabanggit nating mga sponsors, ano, ito. Ipalalabas natin ang kanilang video. Meron po tayong video dito. Well, anyway, bago tayo mag-start, no? Bago tayo magsimula ng ating usual na programa, marapatin nyo pong basahin muna natin ang nariritong salita hango sa Biblia. At ito po ay tamang-tama para sa atin po ito. Ang sinasabi ng salita hango sa Biblia ay ang Isaiah. Nasa Isaiah po tayo. At ito po ay every start of the program, tayo po ay nagbabasa muna ng salita hango sa Biblia. Inuuna muna natin siyempre. Again, ngayon po ay Sunday. Huwag po nating kalimutang magsimba. Dahil sa pagsisimba po sa ating panalangin ay napakalaking kalakasan. Without our prayer, wala po tayong strength, wala tayong power. Kaya kailangan po magsisimba tayo. Isaiah 3:14-15, sinasabi ni Yahweh ang kanyang paratang laban sa matatanda at sa mga pinuno ng bayan.

0: Your chance to score big.
1: All right, mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay alas 11:18. Pero bago yan, pasalamat muna tayo kay Mr. Efren Cristo. Hindi, dito muna. So, umpisa tayo para wala tayong makalimutan. Eh, si Efren Cristobal, maraming salamat sa iyo. Violeta Barnachea, blessed Sunday po, everyone. And good morning, everyone. Meron po tayong 57 live viewers from our Radio Pinoy FM Facebook page, sa ating YouTube channel na Pinoy TV Calgary YouTube channel, sa ating TikTok channel na Radio Pinoy TV, at ang Pinoy TV Special FB page. Yan po ang ating mga formats at social formats po na ano natin na ginagamit para dito po sa pag-live ng ating Radio Pinoy every Sunday, pang 21. Going 21 years na pala kami, mga kaibigan. I-congratulate nyo kami dahil yan po ay bigay ng Panginoon Diyos sa atin. So, going 21 years na tayo. Hello again, Bachelorette and Madam Diwata. God bless you and your family. Maraming salamat sa iyo, Mr. Efren Cristobal. Taga-Pilipinas po ito. So, hindi ko alam kung anong oras na doon. Pero, ano ba ngayon? Alas 11. Ba, alauna? Alauna ng madaling araw ba dyan? O alauna ng tanghali? Hindi ko alam eh. pare, anong oras na ba dyan? Okay. Blessed Sunday, sabi ni Miss Tess Padua. Yan po ang ating si Yuna Padua, ang ating isa sa mga mahal na host po natin. Now, eto na yung sabi ko sa inyo, ipe-play natin ang mga performers. Pinagmamalaking local artist natin dito sa Calgary. Ito po ay makikita natin dyan sa Philippine Calgary Summer Festival. Now, eto na po, mga kaibigan. Tingnan nyo kung nandiyan kayo. Pero malamang nandiyan kayo dahil kung kayo ay nag-confirm na kayo po ay kakanta o magsasayaw o mag-i-speech, di ba? Nandiyan sila. Alright. So pakinggan po natin ang ating mga very, very special guests and yung ating mga performers. At nandiyan si Pastor Jay Chaudhry. Honorable Lila Ahir. Maraming salamat sa inyong pagdating. PCFA President Ms. Olive Barnachea. Maraming salamat. At si Associate Minister Muhammad Yasin. At ang ating Deputy Consul General, si Vic D. Magiba. Maraming salamat po. Ito po ay atin sa atin ng South Point Toyota at Countries Toyota. Yan ang ating presenter. Miss Yuna Padua, one of the hosts. And Miss Prosandi Sabado, sa din po sa host natin yan. At si Miss Yaesha Capacia, maraming salamat. Si Miss Jane Stewart. Thank you very much, Miss Jane Stewart. At si Miss Jana Mariel Villanueva. Host na rin po natin si Miss Jana Mariel Villanueva.

0: Sir Rolly-Me, the best Lechon in town.
1: Rolly-Me, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin, at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolly-Me, naglilingkod sa Filipino community.
2: Kaibigan, alright, ang oras natin, 27 minutes after 11 a.m. At ito na yung ating weather muna tayo. Weather sa dito sa Calgary. At alam niyo naman, minsan malamig, minsan mainit.
3: I'm Trevor. You're listening to my lolo from Manila. Afraid you'll be noise.
2: Ayos!

0: oras natin, 28 minutes after 11 a.m. Ito na po ang ating weather para sa ngayong araw na ito, ang ating weather. So right now, we're sitting at 20 degrees Celsius. Medyo mainit ho, no? At mamaya-maya lang ay siguro lalong iinit. 20 degrees Celsius, high at 22, low at 10. Severe weather, yellow warning, air quality. Ang sinasabi po rito ay these conditions started at 7:52 a.m. Sunday, August 2nd. And now, ang ating Monday, 35% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 21 degrees Celsius. At ang Tuesday natin ay magiging 24 degrees Celsius ba? 24 degrees ha? Ang ating Martes. So hindi masyadong mainit, di ba? Hindi masyadong mainit, di masyadong malamig. Okay. So ang Miyerkules natin, 27 degrees Celsius. Yan po ang ating weather for Wednesday. Weather. Yes, for Wednesday po, 30 ang pinakamababa, 27 pinakamataas. For Thursday naman, magiging mas lalong mainit. Ito ang pinakamainit sa week na ito. Magiging 31 degrees Celsius. Ang Friday natin will be 28 degrees Celsius po ang pinakamataas na temperatura. Ang pinakamababa naman ay 15 degrees Celsius. Weather. Ayun, ang Saturday natin, it will be 60% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 23 degrees Celsius. Ang Sunday naman po natin, it will be 75% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 22 degrees Celsius. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Ang oras natin, 33 minutes after 11 a.m. At dadako naman tayo sa isang awiting Pinoy, syempre. Dahil ngayon ay, yung Linggo ng Musikang Pilipino. Oh, bago yan, bago natin makalimutan, ipe-play po muna natin itong video natin na kung saan tayo po ay nag-interview dito sa nakaraang Nurse the Dead. At ito po yung aming mga interview. So, pakinggan po natin to. Iba't iba po ang unang-una si Wesley muna, yung ating director. Yan po muna ang mapapakinggan natin. Pakinggan natin si Wesley.
1: Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Lolette Bernacea ng Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. At nandito po tayo ngayon sa Global Cinema for the showing of the Nurse the Dead. Okay, yeah. It's a series. So, beside me po, katabi ko po ang nasabing director and producer po ng nasabing series. Walang iba dito ang kaibigan natin, si Wesley. Hello, Wesley.
2: Hello, hi. Good afternoon. I'm Wesley Virica. I'm one of the co-producers and directors of Nurse the Dead.
1: Okay, yes. Tungkol ba saan tong ating series na to, Wesley?
2: So, yung Nurse the Dead po ay isang series ng I1 TV na stream.